0: Kwame nam yesom
1: mi pesa mi wonam mi pesa mi jano ayame yo
0: sa woni tianwume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwanisho fo sa woni tianwume na tetre wa bi koswa yesu kristo wa kinija e wa nyumne mo tumi ni impanisho fo

mame tie bibi bible say e kwai bi wo wa e tini wo ni pa ni so na ewiye no e yo wu akwai god of war and let me be so say kwai ben na wonam so e kwai na wonam so na e tini ana sa tini bible say all man so kwai ma bi yo nemo banisa arin na dey.

Adu wuso wabaya wusa waka na pamuo hey sadia na femtia ah wani atania adu wuso.